gbogbo eyan omo Olorun kibi alaanu mi o ma se awon ti ra anu gba nikan ni o ijo je mo pa won kan fe so be won be nu sare won ti ku ninu egbe ajiwoso eniyan a fi yo won a wa fi ndupe lowo baba mi baba re ajiporo ikuda oluwa so fun mi pe nkan to da o sele church loni gbogbo awon to ba wa nbe pepe yo pon mo mami e o ye so pe mo juba o Olorun mo dupe fa anu to se mi o mo dupe fun tomo mi mo dupe fun toko mi mo dupe fun se mi mo dupe fun aye mi ki se pe mo gbonju won lo anu ni awa woli kan be to je pe a kan se konge anu ni won o bi wa gege bi woli won o bi wa gege bi alase ojiji la ba Jesu eni to ji ona pade so awa o le sako eyin baba woli ti an bi lati nu yun te je woli a le farawo yin anu lo gba wa de bi ade ah mbo je n to yin okay

ni baba woli e wule lo le senu studio le ti wa la ta go se jide bi ni anu ni anu ni a mo ko ni lodun agbodo tun se nto yato ni waju eni to ni aye ato oluwa so fun mi pe on ko aso iyato de aso iyato fun gbogbo eni to ba wa nu service aso iyato fun gbogbo eyin te ji te wa sibi adua aso iyato fun gbogbo eni to ba le ba mi ki haleluya ajo ki haleluya la mefa asisi ogun mefa oye dide mami ba se jo wa nu bi emi ati yin ni lawe mo ti ni fun ogun iseju ajo mo se na ni ajo dupe ni gbogbo eni te fe ra nu gbambo le wa somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa gbe body e ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah se iya yin lenu oku to ti ku le gbe body e awa ta wa laye la dupe number 1 lo se yen mo nbo e je n to se bayi olorun ati leyin epaphras

le mu yan ku o le yan lasan to fun lo ko to so dagbado inu ugo awo moju fadi e gbogbo le mo le tin gbo mi njo je mo pe iyi pada de bo laaro yi mo mi e dide tin ba ti so aso tele kan e gbe ese si waju nto ba mu omo lo waju daddy nto ba mu yin lo waju o ota yin o le yin ko ni ba yin iwaju loju gun gbe iwaju le mo wa kin to so pe e pade mi lori Facebook kin to ni e wa sori YouTube kin to ni ka jo pade laaro yi loto ni loto aso oto re won gbede yi emi oluwa ni nipa anu a fe fun ola so oto mo duro ninu ojegbojegun ase aso tele alakoko ni gbogbo eni to ti ya otele bayi ni oluwa wi loruko Jesu oya le won ba ko si to ya won le in the name of Jesus bi ese keji si waju wa gbo mi o to ba se wi pe ito ki da won ki tan la won oda omi ki da okun wa gbo gbogbo eni to ba se ami to gbese kan si waju oda ire oni da olaye ilekun ti o si fun awon yoku yo bere si si fun wo iwo atomo in the name of Jesus Christ e to gbo aso tele number 3 kile oni o to su oni ojo odun ibi kibi to ba wa ibi ti ejo ka ba wa onje re a si lo ba ibi oba duro si na ni alaanu aka omo ibe lu lori o ka omo onje re de loni o lati wo road e wo moto to nlo si gbagi titun eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage ye ago mewa la pade nu service loni lo si yidi lo se ni wea to ba ku o a jo pade oluwa lo fe pin aso anu aso oto si ni o inu mi si ndadun laaro e mo ba mi mi owo mo mi wo

gbogbo le eje nse bayi awon ti o tele mi wa studio ki n to pe adua meta pere si merin ka to mo bo lori Facebook TikTok ati YouTube adua Facebook ti ku oni ta fi si ewo nti mama ise o na ba wa lomi mewa mo nbo ki n to pe won tele mi wa studio laare enikan ni awon wo si sa awon aye awon omo Olorun lo tele mi wa mo nbo

0: e pe sister iwole kawon na wa gbenu si mike bi kini kan be ti mo ti olohun kan ninu n to je pe la lo loni ninu service mo gba nkan kan mo bo aja yin si momo e gbo soke
1: e se olore e se olore o e o gba satani laye lati baye mi je inu omi ta lo omi mewa bi mo se de shop lana awon ti wa ba mi raja ni won wa ba mi raja baba mi mo ta lana o mo ta lana bi olohun tun se jere agbara e to ro ojo ibukun o ro ojo anu odo yen sise bi mo se lo mi yen ton mi o lo se mi o lo nkan kan fiwe mo kan fo mi yen lasan mo fiwe mo da sori mi mo wa mu anointing oil mo fi para mo wa so fun arugbo ojo pe baba bi mo se nlo emi mimo woli re won ti sure sinu mi jere agbara re mo de shop olorun jere gbogbo agbara o fi agbara re o fi agbara e o fi agbara ewon ni gbogbo ona ah o ya mi lenu emi to je pe tin ba joko si shop ngba mi bai ko ni sen to ma ya wodu mi awon eyan ti mi o ti e to wa mo ri awon eyan tutun mi ran won wa raja lodo mi ah baba mi eri mi re o e ba mi gbe o mo dupe o e se o

mantu won ni ebun ta won fe fun wa yi ebun mantu ni o o ya mi lenu nigba ti won ko bi mantu bi 10 fe mi won ko ya won fun ya boya bi 12 won fun yawo mi na bi 12 so baba woli ni iko atiriju eledumare ikan ninu awon agba woli ni ninu ijo irapada baba woli olorun kale jaye intercontinental provincial pastor ni won so bi won se fi mantu yen le wa lo ati bairo emi oluwa so nkan kan fun mi o ni mu dani mo wa n kiyesi lati igba yen titi disin igba to di ana ni emi oluwa ko si mi o ni iko mi iwon ba awon ti an ba wa ti an ba wa si ipade loni awon ti an ba wa si pade wesi se kan pe la se laaro yi laago mewa ni o si bere si 12 o ni kan mo fi omi 77 si je ki olukuluku won mo fowo kan mantu yen eh baba woli nla bo ti e je pe ni ojo kan a gba won lalejo ninu ijo Comfort Life Mission International odu ni baba yen ki Simon Foloko bo emi olohun ni ki mo wo mantu yen ki won to se lara temi mo ti fi le nisin o ti posu meji now emi na gangan wa fe gbe wa si church laaro eni kan ni se fun wa mantu mi o fun yin mantu ma kan ni o fowo kan ni latowo baba yen ebun ti an fun woli odekun le Epaphras mo ti kiyesi mo wo nto da mo wo nto se lodo temi ma mu wa si church loni bayi ma gba temi ati yawo mi gbogbo eyin te ba ni anfani lati wa nu service loni e to ba tun ku ma tun dogbon si e je mo wo bayi lati iwo rode e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen ago mewa isin kan pere an gbogbo eyin omo olorun mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon mi o to ni anfani si form bible school mi awon fundamental class awon fundamental students won graduate awon ti won fe won ko ipile ko nipa oro christian

o ni bi eyin ba fe ti e si gboran o le ojere ile na so n tele wa wa nawo yan mejeji mami e dide kan nawo mejeji olorun siwe iranti mi nipa anu oni loju anu adua meta ni orun ki ko adua ope adua anu ati adua fun idariji ese olorun dide sanu emi na nitori iku atajinde obi mama yen se nsunkun bi baby 1600 pounds bi 3 million niye yo jo won loju nigba teyan ba ruwo lati January ti won wa momo sanwo kan lojiji inu mi se ndadu bi e ba le gboran omi mewa emi mo ni ki won lo fun mi we olorun o nje je mo pe mo to ti gbo nkan kan laaro yi emi oluwa ni mantu ti ogba lowo baba kale jaye je ki omode atagba kokan mo fowo kan ki won fowo kan ki won fowo kan mi fe mo ru nton la koja ago mewa la pade nu service loni igba ti o ba fi di 12 ati pari o si sin role loni o isin kan to holiday nbe and holiday bayi ni won igba to holiday ba wa iwo na roju wa ngba ta ba fi se a tun ti pada lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage e to ba dojo sunday a gba uli communion wa ni meji meji a ri se lojo sunday to koja tori talent sunday to bossi olorun lo ba mi se

0: ti ku.
1: Abi oko mi ti ku lati bi 2 years.
0: Ai! En ba ti le gbo na omi to ni ase. A tun lori Facebook ni ise. To ba ti di 6:30. A tun lori YouTube. E wa Odekunle Epaphras kan lori YouTube. O mo wo mi live 30 eni wo li Odekunle Epaphras. Radio lo ti ngbo mi bayi. O ri mi face to face. Odekunle Epaphras. YouTube, TikTok, Facebook. O ti ri mi nbe. O mi won la bi oko awon ti ku lati bi 2 years. Kin lo wa sele. Won tun ni infimantu kan gbogbo eyan lowo laaro yi o. Bo Olorun ba le fun o lagbara, iwo to ba le yara wa. A tun se nkan mi to yato. Ma bu omi 77 si mantu yen. Eyin o mo fowo kan ni tutu ba yen. Ya wa wo, ya won ti o tele. E je ngboro momo itan engineer. Inu mi si ndadun laaro yi.
1: Abi oko mi ti ku lati bi 2 years. O sise moju mi ni o.
0: Aish! Ina kwiti o sise moju. E je momo pari oro.
1: Mo dupe mo ranun gba ise ranse yin ni doko Olorun mo gba fun yin Olorun mo gba fun yin mo dupe o inu mi dun awon gan kese wa mo tele won ti yari pe eh kini kan le ma n gba mo nisin won ti mo pe adura

praise the Lord. Mo fe dupe lowo Olorun alaye to se ore nla fun mi. Oruko mi ni Jijo Ife Oluwa. Ni ana leyin ta we omi orun si ni o, because gbogbo awon ko ti mo tin foju sona fun mo pe life contractor is that ki kan ma da ki mi to bere se n wole ki kan ma da, but gbogbo awon ko ti mo tin foju sona fun lati upper week de last week ko da be gbogbo e kan dede da pa all of a sudden awon se ta ti pari te kan ti gba proof aka ti gba owo gbogbo e kan dede stand still pe me ri ta se wo mi e to la na e bayi apa awon ile ti mo je tin wo tele gan imi kan wole ni o ko pe e fa ibole wa ibole bi ona ara bi ona iya no nje ti so time in fact mi je ti lo soja gan la re ko mo ti sare ju tight be pe o mo mo nkan to wa be mo sare ju tight be. Glory to God. Thank you for showing us the way of prayer. I keep saying it. Thank you, Daddy, for showing us the way of prayer. Thank you, sir.

bi ba ni kiyin lato ni dola nje je mo pe ko le tan pelu testimony awon ite se ri un kese kese ni kasa kasa nbo gbogbo eyan to nbo mi laaro yi ka to mo bo ni church ago mewa lato pade e wa ki si wa lasan gbogbo eyin ti testimony kan gbogbo eyin ta anu kan dide kan bi owo yen soke wa ki gbe pe baba oluwa lo ijoba re lemi lori oluwa lo ijoba re lo mo fe ko lo ijoba bo se mo ki gbe niyan eh lati gba mi lowo nti won pe ni gbogbo ijoba okunkun lo ijoba lemi lori gbogbo ijoba okunkun patapata olorun lo ijoba re lati fi ja mi gba ku lowo ijoba okunkun gbogbo eyin ti e wa ni ipo aisan gbogbo eyin te ni aisan kan tabo mi lara bi mo se gbadua fun yin lojo sunday ma tun gbadua fun yin nigba ta ba jade ni ago mejila gege bi ohun olohun mo ti so ori si aisan metadinlogun kan ni nbe ninu aye ti egbogun jesu mi ti je gbare olohun owu osan tolohun ba fun olaye to ba lanfani lati wa nbe bo ti je pe 30 minutes ni ma fi sari gbadua fun yin leyin gba ta ba jade mechanic womanesha gbogbo eyin ti won lo ijoba okunkun le lori agbara tin yo lenu tin yo seyin lenu tin je iseyin oju ajureyin mo lo ijoba olorun le lori loni lato ni lo ki won tuwo in the name of Jesus Christ eyin omo olorun emi oluwa ni ka gbadua yi tun nawo wa ni baba lo ijoba re le mi lori gba mi lowo ina aye aye nina buku kan ti o le fin ti won ma ti bonu aye yan oluwa lo ijoba re lo le odekunle epafra da ko ti na lo le awon omo mi lori gege bi onijoba iwo lo ba mi gbogbo nti won pe ni na aye olorun ba mi pa ne nipa anu olorun in the name of Jesus Christ e wa gbe ese keta si waju e gbadua number 3 e wa ke baba lo ijoba re le mi lori kami ma won ti o ra anu gba ninu ose yi gbogbo n to su iku na te ba si loni bayi today is 27 bi awada bi ere n to ku o to nkan mo ina mi kapi haladu hasha mo sole kan na oluwa lo ijoba re le mi lori kili o to su loni je ra anu gba enikan ni se bolide wa komo anu o molide gbogbo eni tin gbo mi ki anu ko dide fun o loruko jesu ewo gbogbo eyan omo olohun atomode atagba loni kan ru ebo anu emi mo so ati rubo lati jo sunday kan mo mu nkan kan pe baba mo fele irubo anu olorun sanu emi na ko to dale eni kan ni woli kini account number 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade eje nse bayi eje nki woli agbaye ni woli olorun alaye iko ati iriju eledumare awon na mo nsayeye iru oni bayi lo yo je children day bo ti je pe odun ti bodun le odun meta ni baba yen se won so odun le ya bayi won se odun ayajo le ayajo awon ewe an lagbara olohun won si to nsayeye ojo ibi won enikan ni ta ni woli agbaye yen gbogbo eyan omo te ba ni anfani e mo ba nki won eni woli odekun le ni ke mo ki baba se bi oba Baba SMO Mustafa Baba Shibi Oba Alaga ti oludasile Seed of Christ Golden Church Oh gbogbo wa lanki to logun to logun mo n ba yin yo mo wa lanu le pe esodun modun you will never have better last year your life shall be from glory to glory e po si ninu anu bojo bi se bo soju anu ke mo ra anu gba ni gbogbo ojo aye yin happy birthday sir long life and prosperity gbogbo eyan omo olohun te ekunle pelu baba se bi oba kin gbadua bayi loluwa wi mo so tase idunu ko mo subulu ayo fun yin odun yo ni je odun ase mo fun yin e wa mo lo kesi
happy, happy birthday, long life and prosperity. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mark wedding anniversary yín, ìdùnnú kọ́ mọ́ ṣubú lu ayọ̀. Ilé yìí ò ní bàjẹ́ nígbà kọ̀ọ̀kan. Ire, ire lójú owó mọ́ rí. Ire ni ilé yìí ọmọ rí. Mo so omi yín di wine nínú ilé yẹn. Happy wedding anniversary in Jesus' name. Ẹ bá mi kí gbogbo wọn mọ̀ bá ń kí bàbá ṣe bí ọba kí mọ̀ gbọ́ níbi tí ń bá wà. And lastly, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. So nka Bíbélì tẹ̀lé wa lẹ́yìn báyìí. Inú Sam, ìwé Sam ládé 53 to 58. O ní ìwé Sam tá a dé báyìí. Lágbára Ọlọ́run, à ń parí Bible bọ̀. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run fẹ́ send the testimony ẹ lo number ẹ jẹ́ loud, kó neat. 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. Ẹ send the message. Ire àtànú kọ bá yín. Ẹ jẹ́ mọ́ lórí Facebook. You are blessed. It is well with you.